0: Hun son daya chu kwa na kolui tonta na kin hun chu na ya hun gwe
1: na to nyon da
2: nan se ko zon ta ya nan za chang da za chang da zi kwa a cha zi kwa a cha zi kwa a cha na shan na te zi kwa a ling de nyon ni kin ta Then no one can't.
1: That night, I was named, man.
0: Namats a na tonta mayuchi na katna nangente ntai kolwen antai na skoti donats kinte na luichkea kan hiwi alui mantinan kui ho ho chken tai kuchketkin lwati na kol ana do mayuchi nan kohe inan ia nan te tiuto yuchi nan kondia nan ho kutskin bay no kutskin to kui ho nan ke na a we nan ke ma yuchi nan kanda na kunta ho de tochi nan saya na kyo kui kansiyo ta wetsin dolu radio na mahel kwenta ya na kyo lo

0: mexicana y guerrerense.
1: Disfruta toda tu música con orgullo.
0: RTG 1100 AM.
1: Experiencia radiofónica total.
2: Si notas heridas con gusanos en tu ganado, llama al 01-800-751-2100. Reportar es la mejor decisión. El tratamiento es gratuito. Gobierno del Estado de Guerrero. Senasica. Las y los niños pequeños siempre deben estar asegurados en asientos infantiles apropiados. La seguridad en el auto es fundamental. Gobierno del Estado.
1: Acontecimientos que trascienden.
0: 1100 AM.
3: 1100 AM.
1: Experiencia radiofónica total.
4: De tue na quien va a tomar el juego buen ancho ni un minuto, na quien va a tomar el juego buen ancho ni un minuto. Na ya, ahora, de ta ahora, sue, de ta sue, de mats ya, ho, en un minuto, na ayana que lo manacotzaya, linkuila ta sue, yerni, chiset at on its on sue yerni, de malo na que lo naki, radio nayalwa, manquena que el wire de son ino o nat ayo na que lo nal ayo compañía. Na naya na tante ma na naya na liquid no saludo na hichi na de na kel wayo na naya na asintoniza na ten cuishue na naya na kun de na ki internet manti hichi de kel wayo na naya na kuya na kola na kon te ten cuishue manti mangyo na ka kana nang kila chushin so ta a ki chale gana nang mangyo na kitsu nang wewa tso ni na mai china kan da tso ni na mai china ta nans ata konsekia mangyuna kana nana hayan kila likwayan tin tentaya kwatsya yan kwatsya na teya kan likwan tena atsya na mi china den insa na kan chu sho he do na ho na na na to ya na ta ta ni atsya ta ni ten dai tsana ki sin na ta ni ten dai ho ho te na ki na ki ho dai na no na mi china he ho na ko loe ho kui ho kui hon do nan te nda ti nang tin hu chan hi mang kyu na te ya ka na ha ya nan chan tha ya pa so na da ya na du ya na ho na kun kyan te ya na ho na ko a nan kui na mai china ta man da nan te na nan kyan ni na no cha ho mang kyu ka a ya valora ji son i de ta ya mai na ho na ho na kun kyan ta ya ka na ti cho shi na ti ha te ndi ya ho de ndiyo ni kyo ni ti tsia na de ndiyo na ho ndia wa na wa nda kon tso tsan du yan a shana a ho pui sku na ho an tsin ta ki chingin do to na ho na teni te ndiyo to na ha te tsia na ndiyo ndia ya na ho hu sku hu ha chi sku ha gin do ha na ma yu chi na ho te ya na na kol a yu lo ha ka na ha ya na de ndiyo du ya nu kien tsa me u gin do u te ho tên tôi yêu nó mà nên ti anh ăn thi nắng cả nè nằm mấy chuyện bàn thôi mà tụm mặt nha nà cột là họ có tình cảm của chúng nà cột là nên ti họ cả khỏe ăn thô nắng tay nắng quá u nè kén khát cột là hệ u nà khát cột là hệ họ đặt mặt họ nè cột là nên ti nha cột toàn ăn thi hệ cột toàn lia hệ cột là nắng kẹt chọn y xuôi nắng yết ăn họ nà nan dates an ti tso chi nan tsa na man no ma tsa ni ti tsia ta na nan tsu na ho na ga ti chi kon ta tsia na ta na ti han chi ta sha na an ta kya ku shio nan ke nan kwa nan ka kwa n tsu ni chi na kon ta tsia na man gyo ka al a ya valora tsi tsun i de ta ya mi na ho na kon kyan ta ya di o na kyo ma tsia te ma mi kyo ma tsia te ma mi di ya ma na ko tsa ya lin ku ila ta shuyar ni chi man gyo na ho na taini na keo lo minga o Isabel Lorenzo. Dio na keo Tiago na keo tema wandio corazón mágico. Nsaya na keo Daniela Romo manti na keo tema wandio mentiras. Nsaya na keo José Luis Perales manti na keo tema wandio me llamas. Mangyo na taayan ora románticas del ayer. Taaya tunti ora na matzea wana taayan na keo lo. Lingui la ta kushi chue wantaya na wichi na ya kote no chue wa toa wa na niko wa mungyu yo mande ko tanta ya semana na ya na tui nan kiena wa toa wa lho wen an chon hi minuto ka wa de radio na tsa